Ayo aturan mangkin punapi saudara niragone dados manusia dados jatmo dikiring jagat.